Akay tichonah kanapnok kinis lahubal, itnokone by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkan kan oko kapsalui, yung honok sa mahanil ko programa.